an ba toro ki ka wor gwan ki ha ba toro ki ka wor gwan ki ha si ha mi duong mi jan ko ka kare na ga riyo te pa ki wi she si ho si ho no e pe no bo bo lai

0: e gallo noro te ko nyara nyam ni mi pulori a jono jo e la kere ke riuno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wo la ore te riuno bena

nam wo rupe nyatu we kome. Ubera no na de wo pe nyatu ne tu ko mag ne ngo atu o ga mo ni tu na ma ga ni ngura. U jor kora o ko ga pia ne ya ga ta. E ka ngi ta che ke ro de che le pa mi wi a ka en. E no ga mo ke ni ma ne chang yo tu yin. Ni le de ja. Ka ro ko bi pu ti a ja mo ne. Ko bi. Ubera no na de wo pe nyatu ne tu ko mag ne ngo atu o ga mo ni tu na ma ga ni ngura. U jor kora o ko ga pia ne ya ga ta. A ka ngi ta che ke ro de che le pa mi wi a ka en. E no ga mo ke ni ma ne chang yo tu yin.

kar kore nen man kore tuon yi tang li ting ator dok ya de u tuoye ber kola tuon wenu kado ma nge ne mi to ti yana mi ru tuoy da ngwe tungi a wekio ongi ogira bere jogene min loni ongi ogira bere jogene min katie do mi loni te da bu do me oti bagino la to kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti atata do wul cho we wuru ko me mi sibili cha beo silim no ti beo dange tungi ka turi wuru te po ti ko kolere kolere mar beo ku ne jo pol ti amado ko ye do wul cho we wuru ko me mi sibili te ra te o ma o dano moro ni in wolwang da duyi te longe jor jor joro mando kara hi mar toy te dero yen yot pere mar do ye ama jowan kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara jang en jo ti ne ki jo wo ki en kai wi jo ti piem kere te kamolenga wa o ju yi dang dong mi ngi oni jo gra tolong pi kweru punyo jo punyo wa kere kade neno na hamuni ti akeli wa nyoyo me pi mutuoni en yin kweru balo chene gi me pi mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi ama jowa kom gina dong pa me wa uro pa ngo tuoni en ti jo ma ga mo do yore me piem ni sili moro pe yara chama eno ju ti ande ki jo wo kien kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi ngi oni jo gra tolong ti kwer punyo jo buyu wa kere kanga ta yir ti me winyo winyi yeah iye giri ka gini yebe Gini yebe ka kome komi loni Ti jo ma mongo en kome komi ti en weko da hama re hot Depo ki chunye rebe me mito mona jo Don guono da chende ke da rege Gin mon nang ka maro kwa rege Tenu nga be di balu balu bala waha be di paka paka paka Gin mon na dango miyo shua polti a toye shilim Kani mato ti inuwa be di woke ne pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te be ongi te wit kede o ni wuri maki kana nuri pego ti ye awu batina man yamu logi ko adon ga yiri beru mato ko apenge yu komi mora goye yeriyo jode duongo mo ngeu kete yiri tuo yo kere silim yen gubura don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko milori ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere hot Te bo chunya be me mi tu monna jo don bolo da sente ke da rege gin mon dan ka mar ko rege te no ngo be di bolo bolo bolo wa be di pa pa pa gin mon dan ngo mi chi wa pol ya to chi lim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili gi la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi jani ke ye wuni wi ni do ni kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro mat ka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe komu

0: Yung chun kere wear kwaro.
1: Yung chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tell. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
3: Hey yo, Joe Emro. Yun mara ngayon siya. Ang girang ngayon ko.

0: bang rani yeto poyo ni ngolo kop dang tie yunge account
1: yum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio yum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio